0: Chama. Berkonan si tuku si komunidad pe iglesia kuna tiang.
1: Kukanya mana rekuna cerka kuna. Pente atarerka. Makita kazarerka.
2: Mana rekuneska henti kun mana kriyaraka. Makrkala zimrkala akrkala. Kainan taka yukatske. Sinaka sapirkantik. Yuka kosta te makskirka te amirin kumai kopi. Sabi, sami sa pa sa mukti, yuk haps pa, ugzis pa, thirish pa, karkani, ni mata tula sumps. Yoin sang yuan yusun, zari, tingir, tingir, zari pa yis kwa nyas, yis kim lis, yis ni pa bua kas, ugzis karkani.
0: 75 Guatamanta, Wichiman, krikuna sta umira, dispa katipika, iglesia katolika pis, persikusimun kazarishkaman.